jamu dem mo nko mo bia wachi ono na oba na me tu dwane betimi afa na yetimi akasa emrepam yesabishia o tese makasa baba ya number na studio line obetimi afre na bia na ye kama makramo nyina

0: ti ya bi shadi ene ni ya ha onyina e rade be for odum we su aye 98 ye papa we su die ka ho ye wie ni ye ba sa u shia ni aka nyina no ye be dan mu akiru time o chance Jesus she no sister Dr. Amuzu eni mi din aha e ti ye ko na ya ti ya dance hu na ba ye ba ni aka ni yere mama
1: Arafu tamu Captain Jesus ana mwasugu swa munti na mene mbapa ni unyamfu bi eshe wa hai yadu babi di mkumona wede mkumwe di Captain Adadafu ni bi because
2: 2017
1: wow ana ye babi di mkumwe ti wasona ti experience kaka
3: 104.5
1: tama unya udifu afi udifu so muntembe titika kana yadu babi di mkumwe kaka papa pumtise
2: I mean, I don't let them hear.
1: Mm.